0: Rota Rota, la Wikitoria Makio.
1: Te kau marua, a whio o rangi mihi mai, te manu o te ata karanga mai, ki enei manu kuaka e tau nei ki te tāhuna o mate. E te whāia e Francis, ka rere whakawahine ki runga ki tō marae ātea, a te kotahitanga. Te kaumarua o tamahine e tau nei, ki te kumea mai o tāwhiri mātea, o ngā reo karanga ki te pai tapu.
0: Rota Rota, ngā Wikitoria Makio.
2: E mihi atu ki a kaitaikata. E